mwen ki me lem ki rabonday kon palon ki weke ki yesou ki afro se mwen nan la sa ou basa sou ya gade lò